Imayatan kiras per waru siyang kichi. Imayatan waru siyang kichi kay pakar periki. Wakin yanyay ko na ka. Riki lang kanapi chuka siyang kichispas. Riki lang kaspalya riki kay pachapi kausakunch. Manalyang kaspaka. May mantay ang mihusuma. Riki aknatay nyanyay turay. Ari aknata cha turay ko na pa sumakta riki. Sumakta lang ako siyang kichi. Simapipunin papa lang ka siyang ki. Konstruksyon pichu lang ako in kipas papa. Napaikos kaya kapuwaits. Lapa lang uyarik nyanyay turay ki programanchis. Con Cristo y la familia, Arizo, Magtawa, Chirimusian, Riki, Wasikima, Ogarnikiman, Ki Radio Vida, Riki, Chayay, Camon, gracias, Nispaya, Dios, Ninjisman, Niku, Sunchis, Ari. Maimanta ponen, Rima, Paira, Musia, Ki, Mamá, Maimanta ponen, Riki, Yunka, Wai, Kokuna, Pipas, y Mainalian, Kapusia, Wankich, Yunka, Wai, Kopi, Kila, Bamba, La Co.

0: sapang kwa kikunatapas, amin chay Señor. Kang sapayay king yupay chana, hatun chana, Dios te tay kukapuan kiko. Señor, kay pachapi, tukuy kamas kay kikuna, Señor, hatun chasun ki yupay chasun ki Dios ni gracias. Kang yaman kachun, kay hinamunakuy nikimanta. Ki oras pipas kang yapuni, Señor, yanapay kuay. Kay programa tanyo pah maparinay pah hamatak, Señor, no kahmunay nicho. Iyay nicho, Señor, kasyachung aswampa, Señor, kampuni yanapay kuay. Kampuni, Señor, kundusi ki programata, Señor. Atung pampachay ni kitang balikuy ki, Señor, manang chanin chukani, Señor. Sa minchay, kay pi uyarek, kay programata uyarek huay kikunata, interlugar kunapi. Hinalyatak, Señor, may pichus wakasyang ko, ungkos ka kasyang ko, paiko natapa, Señor, kanyapun sa amin chay, kuyunis pang kioras pibalika mo iki. Diyos ta italyay, gracias, kampak muna kuyay, ki Señor, sabap unchay hinapas, kay programa maya na pa, kuhay ki kunatap sa amin chay, kuyuntiro lugar kunapi, Señor, tarikun ko, tukuyro as kankupi, lang as kankupi, Señor, kanyapun sa amin chay, kuyuakay chay, kuy Señor, Ongkos kanya kasyang kuinapa, Señor, hampi kuspay ki, Señor, hamponi bendisi ki as hampi, Señor, ya palyaway ki kunata. Gracias, Papa, ki oras pinto ku imanta, gracias ni kamuy ki. Santo direksyon ni kita balikuy ki, Señor, ya napay ni kita. Ancha munako, Señor, ni ko, Jesucristo, sumakchuya su timpi. Amen. Amen.
1: Don't say, easy.